Se ne me pa ka bwa dlo yo nan gwo ses yo. Me pa ka dormi yo. Me tranche 3 jou yo. Papa!